0: Aha, to go on a chim. You'll sack, bung my kit in an abdua. Then a yay, kit canne. Can cook one and sack a blind yarn, perform the book a blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could they attack me, maritime at temporal blind pu yar. Lily mo, so can jam or port bena wee monk on a look, you to say we monk salad. And a ma, the same cara at tempon. Na grand lomé à temple blanyar ñulung ba sa ga na tia ne tu la ga na leke ne da ka blatin na do ba ya ne tia ne le jo ngam ya bana na tin na yurum bob na kan ya ne ma ba jala ma ka trne ka ne ma ka na do ba ka fala ban ka ta de ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tang ma ko moy mo ko nya fi ba a simple tu na ti sa tro to go da ko na a pipi ko ngba pa bora ya na na che bo bob nga ya anya bon
1: fk

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun

0: to go on a chim. You, sir, ke bung my kitten and abdua. Then a yay, kick up canne. Can cook on and sack a blind yarna, puff and blubber blind yarna. In jam, so can jam or port a bena we, kupinin na, kyotis are you pinin need that. Can sank a dapon, so could they attack me, na maritime at temporal blind po yar. Lily mo, so can jam or port bena we monk on a look, kyotis are we monks a ladder. Nama de saint kara atampon na grand lomé atampon blanyar yulung ba saga ne acha ne chula ga bana leke ne da ka blatine na dubo gba ya ne acha ne lejo ngbam ya bana ne tinna yulung gbna kanya nama ba jala ma ga trne kan ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka tade ke do na dubo pour ke nyeko ma saint ke ne trte ka tang ma ko mo ko nya fiba a simple tuna ti saint tro to go da ko na apipi ko ke ngba pa bora ya na na che bo gba ban ya anya bon
1: Ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si yi ti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pifun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun ibakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile ni jo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo yi apo efun ti won yo ko fun yin lofe se ba gbagbe bi ti won jure fun yin e tete jara lo si lewosan ti o so mo yin ke lo bere ki asun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakusu ito ilera ati awon olulufe won.

temi omo togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche ti nojo mamere lo nojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime mundwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron si tan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na chobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun enari ndi aralile un

0: Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko go fun won
1: nbe afo nbo na jemini ai
2: I'm coming back.

0: dojuko mudati wo dotike o etona agbetobi sotike si dolele logbo e gbataro akosudo akuti pelun ku video la mesenu ogbole kachacha mekolo yihado atowo o so afolote inu nono juko togojuko la plemo mudo mama avavame le togoni gmadi ho le pepki ma khoma kho gbali gbali wa to akome le kaleka ya agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va inkeke amade tolono a foule ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwe duo me le kaleka ya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi a so nomi coupon lo yana no mudo le ni ti mi a kho kolo fini mi ave khwelo iji mi a pole mi a so lono kolo ame khokho nuide a so no amenle to no va lo mi gbo Ete, inyigbedo asi, ti so, akosu do akuti kpelon kuvido la mesenye ugbo, ile kado dome kolo, irado ato o.
1: Ikede pataki, lokun ilobini gbogbo molede yi, daju daju eti fi oruko sile ni pa kipin awon apo efon ti won ti fon ogun si. Iti jobo molede yi fe kipin fun awon ara ilu ni ofe. Ana meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo yamodi iba olukede alakusu
2: aha togo ana jem ni yul sa ke bangma ke tinana dubwa ni na nyai ke kankane kan kokona ni sa ke blanyana pa fam lebo ka blanyarnga njam so kan jam mo pote bina wi ke puini na ke yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime a temps problème pour hier lili mo so kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu ke yoti sa wi mo ko salade na ma de sa kara a temps na grand lomé a temps problème hier yulun ba sa ga na cha ne chula ga bina leke ne da ka blatine na dogo ba ya ne cha ne lejo ngbam ya bina na tina yulun ba na kan ya nima ba jala mwaka trene kan nima ka kaya naadubwa ba ka falaba ni kitade. Kado naadubwa pro kinye koma sen kene trete katang mwaka mwamu kinye fiba asempo. Tuna ti sen tere togo da gom na apipi kwa kwenye mwapwa buraya na

0: Togo zama bagalmi somdobna gane bile ni sobolu ne baliye bottugo ya de yun moda nono alwat da lazi ze bete mi sobolana le de yun bubu garum dindima na bile da ke jila dindimi ekbo haser vina gane ke dege kutune na zangu nguli hiunu bituzu fe de yu tabangu holu da gitti da sogorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da a gitti da dindimi na lende bo haser vina gane ke dege kunele nilurungu nguli niduzu fe de yu karo holu da gitti da ni lumetet da agit da alwatun dubar mede giti da ulluni ndet da galulara gi hilizi ze boga de usobalane ele rok da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne baliye potu gwe pala gi bula bane no usuluni ndi onyotene rokote ya tumno da la fitu mende runyotene ne ene buda ruba ruwina sobalu ne baliye potu gwe ya adege kande ureo sing ne potu gudo no hodi tenu omu tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne potuko dong tom done unis wey jonne do na dala fi do mayo ni lisuya madam no noni pozisuru do
1: go bira to go foka madede nan mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar dagi de kang sagar dirna wele ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere en irunde de ga matar na bara har wuli mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi kire wala kirin ana ba sab yel kat kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau paran martin paden reider mi tabat ran nan kan kargan paden nan luma berim gun ba wana mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalangan num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri ba wana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo adu ko bibir ba kalani ba be ba bir bina kalan ken bin misal da bana ba wana duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tan bingu na mundu bana man tu tora ba wunna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugu ni da kwana me gudu na hatun be be sana ta bin getu.

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil na lara ngkanta lai kun hinitis ka hunon ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru mi se muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ne kamnya ka kalmina agalmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka falana wara kun bata karana wara walna wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awarta na wumpa tem bata so ni ala fia awarta.

yon bò. Fi ke be lek pò gale a, mou ka o. A ou ke be do a, mou ka o. Nek ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou be nyan, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong o ti do da yame. Be a nyan, nou kole da la hwe bou me o.

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpon juni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun
1: Yeah.

0: te ne pui kala kala gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo le tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu okwi te atakpa me anake munek lenke bulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke bulo dapangu munek lenke ko ka tele ri chevie munek lenke bulo mata mele etini ne i ka fla ko fevi ko ku le ka sa akoro akoro ko fi sa blele sebu okwi sa kalola ne ye e o fale ke taite ke ule fkara munek lenke bulo mulome mumuye mna bale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru le abai mna farwe ola ire la we le mi pugu
1: togo buga togo bufoka madere na mi mna bara orandi hida na bara bara arne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna wele ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de gamatar na barar wuli mundi ba sonto mo murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab jeli kata kirin aninde bindin ran de batsan saban central plateau padan martin padan redri mi de batran nan kan kargan padan nan luma berungun ba wana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wuli wada gele bana san kalangan num wurana aina basan kalbala ni batu wanti kamar nan wuli wada bu banda oda hidri ba wana mi mina kab san kani kab kwam wuli wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ku yaru ku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wana duru mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te mina kai mali yuko kai ta wuli be ibe mini ti tambo na te mbinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gunan kamini si asugo ni da banla me gudunana hatun bebe sana tibirin getu you.

0: wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atakpama farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damo wa iwunkon ilobe ki gbacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva
1: ikende pataki loku inlobi ni bubwa molede yi daju daju eti fi uruko sile ni pa kipin awon wako efon ti yon ti fon ogun si iti jobo olede yi fe kipifun awon ara ilu ni ofe panameji ni eto kipin awon wako efon ni yon ti waye nipa akoko lati ojo kerinla si ojo kejidilogun osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo kerindilogun titi di ogbon ojo osun yi bakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pinpin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yisi tu mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo yamodi iba olukede alakosu ilera ati

temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sinta we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpon ju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: na jem
1: nyul sa ke bangma ke tinana dubwa na nyai ke kan kanne kan kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pot bna wi ke puini na yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atam problem pou yar lili mo so kan jam mo pot bna wi mo ko ne lu yot sa wi mo ko salada na ma sa kara atam pon na grand lomé atam pou blan yar yul ba sa ga na cha na chula ga na leke na da ka blatin na do gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pro ki ye koma sa ke ne trete ka tin ma ku moy mo ku nya fi ba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ka pe ngba pa bora ya na na che bo ba ba na

tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa muwa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awaren na wumbatan mata sone wa husu ala fia awaren.

0: go buga to go bufoka ma de na mi minna bara orandi da na bara bara harne mundi mundi bam bor be bar dagi de kang sagar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log tal fi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau paran martin paden reider mi de bat ran an kan kargan paden nan luma berim gun ba wana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kala ngan murana aina ba san nakal bala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri ba wana mi minna kab san kan ni kab pa wule wada bu pa mi kala bana hongni jana be san dogru ko kunyo adu ko bibir ba kala ni ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana ba wana duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kai madi yu ko kai ta wule be be mi ti tambo na te mingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun han kamini si asu ni da kwan la megu dum nana hatun be sana te bin getu yu
1: al umman kasan togo ga wata sanarwa kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan hulɗansu.

tuwe ya de yun muda nono al watu da lazi zebe temi sobalana le de yun bubogoro mdindi manabla da kajila dindi miyekwa hasyara vena gana ketake kutune nanzangu nguli hii nubituzu fede yu tabangu kholu da giti da sokorai kholu da giti da atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da agiti da dindi minalende bo hasyara vena gana ketake kunele nilurungu nguli nituzu fede yu karo kholu da giti da nilumetete da agiti da al watu ndubaru mide giti da ulu nindete da gagalulara ki hilizi zepoga de yu sobalane ele roka dake ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yu sulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde ru nyotene ene ene buda turu baru wena sobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singne potu kudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobor kande ureo singne potu kudong tomdo ne minisi weijon ne tumno da la fitu mero ini disuruh ya, kadang-kadang ini positif.